0: da ba ga re sa re sa re ga re ga ga ba ga ba ba da ba da sa re ga re sa re da da da ba ga re sa re ga ga ba ba da da sa re ga ga ba ba da da sa re ga ga ba ba da da
1: mot mil jor te nani ke
2: mot mil jor te nani ke
3: ba da sa re ga ga ba ga re